0: Yambanango is so Brice Londrindango in the Letiqua Singali Soro, so located in and Dotigoro. Small band and then be so for Senati Codroti, be African at Qua Singali Soro.
1: What you indicate, Luca?
2: Son trafiquant wabi Afrika mibaramo zoni gango na tilisoro na dafono ndekiluka wabi Afrika tonga tiso yinga koko ikiwa katere ipika patara na nduti kodorti bi Afrika na nduti isa kitambula zoni na nduti isa kitambula zoni pepe ti tisa leta wabi Afrika ngati tisa leta kuta usiko doron ti bana ligi wasialim biti tene ale keren zoni tambula tiko doroni timu zoni duti na wabi Afrika na ndu okona okosu ale kida iba bini ye akitambula na bi Afrika sorin bititene aga kota kwali na tangusu aikiga yesu akinye mbimbi akitene ti goro lasu soit une corruption. Donc on a si moyenga imbrim brim nandoti tenti goro wala soit une corruption. Ça la société amandai nandoni zoni ala ingaso akodeni aiki mingi. Soit une a forme de corruption aiki mingi. Wabana mina ndokwa litonga na si mema ke gimbini matabisi la zoga amuna mo sosi atene gimbini kado la sarna mo aling biti bani tonga na corruption. Tonga na si aba kwasu mo sara si abana ligi wa zona muna moyeni aba nganguti esolo muna mo wala ngereni si aba na ngiri mingi alimbiti kwa mbiniti andangole timo agatonga na corruption we nangatonga na si mbinizo akisarna mo ambina kita faveur mingi ulo kigi faveur na mbagi timo na mina ligi ndende abaso kwe alimbiti gatonga na corruption melaso na bi Afrika iba tenti corruption aga ngangu na gingo beti akititene na tanguso ga alimbiti za bi Afrika na popoti ako do sosi tenti goro a ondoni sosi goro agata tonga na mini kode ti tamblango ti kodoni agatonga na mini kode ti dutingo tsa zuti kodoni itenten so bangati wa bi Afrika mobana mbageti ndokwa ti ko jubini bia azamini kunduka tene ti kangango lege na tenti goro aita mini mini mobana mini kota ndokwa dasa ira tene out autorité chargée de la bonne gouvernance. Ando kwa ki mingi na bea Afrika so alimbi fadeti tene azile tsala na nduti atene ti guru atene ti ti mini mini ti kanga lege na ambina zusaba tene gyala ko salimbi ti wara pasa ti mu pasa na tangata wa bea Afrika kwe si tonga na ala yembini ye wala ala ti tene ala sarmini ye tonga na wa bea Afrika ala wara pasa nga ti sarni yamba me lasu tonga na si moki na nginza pepe awe ti mauna ti kodorni a unzi awe iba kode ti lingo gya ti ndembeso aga ye ti nginza ye ti guru itene so mbanga nati inga son on na pikango patara na minizo solo ndambi tenti tamblango ti kodoro le balo tene me na bi Afrika mini ya kidasusi akpa mobatene aikina legini mobatene njalasi ayida nani si akisarani me na bango ndotini ni baso akpa iti ndima akpa iti mbito tenti na tiambina kodoro zwali mbiti sarani pepe si mbitene yina kinye mbimbi atene a ni matene mingi na ndoti kodoro tala so tenti goro so a ondoni laso tonga na tile kegimini keteye mem sorongo azu goro iba mingi ima tene na tsako tando kwa ti l'état so iti fairini ki pepe atin aiti soro gimbini yesu abumbiazo amna la 1 million 1 million amina wa 500,000 500,000 wa bumbia la kala kwa sa reunion ndo torso ala kwa langu na ti datonga so ala guli tsala ndo tonga so abumbia na place tonga so proposer la nginza tonga so tonga na la voter bi après le munga la nginza tonga so na pikona we bigambi munga la ti so tonga so etene so ki tene so azuni a lekerni ala sara si agata mbini yesu aki legal asara mo batene na ti mbini ndiati ko dona tene tonga na si moti tene a sara mbini manda kotite na yida na pikoti mbini ye wala soro mbini ye alimbi avo azuni vongo wala avo legoni vongo e yesa gankona gingobe na becha zumingi ya kichiso a sara yini polele ala susi ya warangi nzani ala susi ya vo ayini na zoniso ala vini afani polele aga oh amuna yi 1 milion 1 milion la chigo soro lusua ay amuna yi 2 milion 2 milion non amuna yi kukutu amuna yi moto abumbi ike amuna yi 100,000 donc azuna fani sambeto e zoti enkiti ngwala ki dapepe me ibana takodoro so a yeti na mai le titre ne kangi agana popotia mulingi ti le pepe tonga na si amagimbe ni tena tena ba kapati sorongo azula ki tambula so si a ira zo mna la 500,000 500,000 wala 1 million 1 million automatiquement même processus ni fa reteni ala so amuni zana so so tonga ki tatene il faut agu ala aguna na ngwanga abiala dati kanga ala so si a yeda si a mungi nzani so il faut azama moko andutala aguna dawati ngwanga si tonga na tatena la muniza il faut akanga ala titene atanga tawa bi Afrika inga tena tunga na sorongo yake dalimbia za soro na bibetsala na betsala mena ligeti goro wala corruption pepe iteneso akilasu meme gi keteye ti amasika meme ni bumbi ti amasika wala kete bumbi ti wali na ti vaka wala mbini ti danza pa goro alingba za bumbi tere a muko benazo solati a mwala gunala ndutunga sola langu avona la kikita yalati siaga sana pikoni iki gwena be afrika nina ndwa e wa be afrika so bingo nengo chiko dorni na lecha zo chiko do wandila chakuto siko do kinzoni si ambeni so kina gunda cha iniso ala tunda chitene azani na ti a institution so si azana si si chitene ala bandu na ndoti corruption ala kanga ligue nationi so tene mal gouvernance a kinzoni si ala zinga lecha la a sala tondo chala a pusu a wasara ngui sona dewati mbanga chitene amuma mboko na be afrika si lo mai na tali gini si gi ala so kina nginza ala so kina monsoro salim chitene avo tu yesu betala yipepe aza pasana tamu ngiti ko dorso de yinga yeti sarani lo kina kode lo waranga pasana ligi ti sorongolo lo sarani wa be afrika e ba ki gando ti bungoli so si pika on patarti ti la so kondani e ki timbi terna yinga ti piko.

0: legeti pia lopokakti use so amulegeti tiribira na paletin zara na be Afrika akoli na awali kwe a ekigi oko na legeti pasasu.
1: Pia losa bagigi na legeti ndokusala WHH na mungu maboko oti dasanuku nginja tu duni ya mubimbanga na ngorubati be Afrika chumulegi na zokuwe chubara aleti kobe akumbanga na mungu maboko oti batango ayama.
0: Pia loso akanga lege matamata na sangwe tingangu na tereti azu nga na gbungo zu na ngangu ilingi tifa akpaleti ii na wandengoni.
1: Irindo singi na zoro 4043 nando ti réseau Mouv télésène ngana Orange ibumbi ako ti pinba mungo maboko pikango patara ngana siri na ti vakatiani
0: pukati use ifayaka mingi ibata azunzuni idutindu oko.
2: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, ta fondement de Syrie, Ngana Simaingo.

Trafikin wabi Afrika mbibaramo zoni gango na tilisoro na dafonono ndeki luka wabi Afrika tongana tiso yinga koko ikiwa katere ipika patara na nduti kodorti bi Afrika na nduti iswa kitambula zoni na nduti iswa kitambula zoni pepe ti tisa leta wabi Afrika angati tisa leta kuta usiko doron tiba na ligi wasi alimbi titene alekere zoni tambula tiko doroni timu zoni duti na wabi Afrika na ndu oko na oko su alekida iba mbini ye akitambula na bi Afrika Sorry, Bitene, Aga, Kota Kwali, Natangusu, Aikiga, Yesu, Aikien Brimbi, Aikitene Tigoro, Lasso. Soit une corruption. Donc on a si moinga imbrimbri nando chitenti guru wala soit une corruption. Tsa la société amanda ina ndoni zoni ala inga so akodeni aiki mingi. Soit une a forme de corruption aiki mingi. Mbana mina ndokwa litonga na si même akigimbini matabisi la zoga amuna mo soci atene gimini kado la sarna mo ali mbiti bani tonga na corruption. Tonga na si aba kwa sumo sara si aba na ligwa zuna muna moyeni aba nganguti yesu muna mo wala ngereni si aba kinangiri mingi alimbiti kwa miniti andangole timo agatonga na corruption we nanga tonga na si mbenizo akisarna mo ambina kita faveur mingi ulo kigi faveur na mbagi timo na mina ligi ndende abasu kwe alimbiti gatonga na corruption melaso na bi Afrika iba tenti corruption aga ngangu na gingo beti akititene na tanguso ga alimbiti za bi Afrika na popoti ya kodo sosi tenti guru a ondoni sosi guru agata tonga na mini kode ti tamlango ti kodoni agatonga na mini kode ti duti ngo tsa zuti kodoni itenten sumbanga ti wa bi Afrika mobana mbage ti ndokwa ti koju bini bia azamini kunduka tene ti kangango lege na tenti guru aita mini mini mobana mini kota ndokwa kidasa ira tene ot autorité chargée de la bonne gouvernance. Ando kwa ki mingi na bi Afrika so alimbi fadeti tene azile tsala na nduti atene ti guru atene ti ti mini mini ti kanga lege na amina zusaba tene gyala ko salimbi ti wara pasa ti mu pasa na tangata wa bi Afrika kwe si tongana ala yembeni ye wala ala ti tene ala sarmini ye tongana wa bi Afrika ala wara pasa nga ti sarni yamba me lasu tongana si mo kina nginza pepe awe ti mauna ti kodoni a unzi awe iba kode ti lingo bia ti ndembi so aga ye ti nginza ye ti guru itene so ngatia nati yinga son on na pika ngo patara na mini zo solo ndambi tenti tamblango ti kodoro le balotene me na bi Afrika mini ya kidasusi akpa mobatene aikina legini mobatene njalasi ayida nani sia kisarani me na bango ndoti ni baso akpa iti ndima akpa iti mbito tenti na tsambina kodoro zwali mbiti sarani pepe sibitene yina kinyembimbi atene ah ni matene mingi na ndoti kodoro tsala so tenti goro so a ondoni laso to ngati leke mini kiteye meme sorongo azu goro iba mingi imatene na tsako tando kwa ti l'état so iti fairini ki pepe atin ayiti soro gimini yesu abumbi azu amuna la 1 million 1 million amina wa 500,000 abumbi ala kala kwa sa réunion de torso ala kwa langu na ti datonga so ala boli tsana ndo tonga so abumbi na place tonga so proposer na langi tonga so tonga na la voter mbi après bi muna langi tonga so na pikona we bi kambi muna la ti so tonga so et tene so ki tene so azuni alekerni ala sala si agata mini yesu aki legal asara mo batene na ti mini djati ko dona tene tonga na si moti tene asaka mbini manda kutite na yida na pikoti mbini ye wala soro mbini ye alimbi avo azo ni vongo wala avo ligo ni vongo e yesu aga ankona gingobe na becha zo mingi ya kichiso asara yini polele ala susi aga warangi nzani ala susi avo ayini na zo niso ala vini afani polele aga oh amune yi 1 milion 1 milion la si go soro loswa ay amune yi 2 milion 2 milion non amune yi kukutu amune yi moto abumbi ika amune yi 100 milion 100 milion donc azo na fani 100 beto e zoti enkite ngwala ki dapepe me iba na tako doro so ayetite na mai le titene kangbi agana popotia muli ngiti lo pepe tonga na si ama jimbeni tena tena ba kapati sorongo azula kitambula so si ya ira zo mna la 500,000 wala 1 million 1 million automatiquement même processus ni fois arrêté ni ala so amuni zana so tonga la kitate ne il faut agbu ala agona na ngwanga abiala dati kanga ala so se yida si amungi nzani so il faut azama moko andutala agona dawati ngwanga si tonga na tate na la muniza il faut akanga ala titene atanga tawa be Afrika inga tena tungana sorongo yaki dalimbi azo sorona bibetsala na betsala mena legeti goro wala corruption pepe iteneso akilasu meme gi keteye ti amasika membini bumbi cha masika wala kete bumbi cha wali na ti vaka wala mbini ti danza pa goro
alinga za bumbi tere a muko benazo solati a mwala gonala ndutonga sola langu avona la kikita yala ti si aga sana pikoni iki gwina be afrika nina ndwa e wa be afrika so bingo nengo chiko dorni na letia zo chiko dor wandila chakuta usiko dora kinzoni si anbeni so akina gunda cha iniso ala tunda chitene azani na ti a institution so si azana sisi chitene ala bandu na ndoti corruption ala kanga ligi na sioni so atene mal gouvernance akinzoni si ala zinga letia la a sara tondo chala a pusu awa sarango isona dewati mbangati tene amuma mboko na be afrika si lumai na tali gini si gi ala soki na nginza ala soki na mosoro salim biti tene avo tu yesu betala yipepe aza pasa na tamu ngi tiko dorso lu yinga yeti sarani lu kina kode lu waranga pasa na ligi ti sorongo lu sarani wa be afrika eba ki gandu ti bungoli so si pika mpatarati ti la soa kondani eki timbi terena inga ti piko.

0: Ah, qui m'a d'afflant de kilo canadon dende, tant que tu es la fête de moukete ou motere, n'a pas d'affacine, n'a pas de mozo consul, n'a pas de tenu kouida le syndico, n'a gagné sur la ga, c'est fait des ambatana loti, pika patara, n'a tu quoi singa, c'est fangoyaka, patanga et manas to sola, quoi n'a biko show, n'a pas de rasa ou singa gombaya, et dans le syndico, à la gande de son agené salawa, ibara la mingi, gené salana kizwa, n'a pika mo patara salana gené ni la sosua qui tambla dans le chien pombri.
1: Et bara la chisle verti, abazuda, ibara, ou mango quoi singa, fango ya kangana shibatango ya makwe mama tene chi chila soe kinyela limi chisa rati tene amai batango a otoro na be Afrika gene chi na chiko asinga so na chiko joka pani eke Wilfran Carolin Ngangman solo eke wakode kwa soe ke bando ando chi nzo nite ngokobe na bagge chi fao nga na tere chulo eke duchade pakara Fidel Donguro eke mokonzi chi a wabatango otoro so eke platform cha apiculteur la na be Afrika
0: edengi mesi si mapika wapatarata.
2: Rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka, gana tibatango anyama.
1: E kiri e barazo sokwe ha eke ma kwa singa tifango ya kangana chibatango ya ma otoro eke mini sola sosi azo eke sa na kusala andaka ando azo eke kweka otoro nikpilingo laso batango otoro wa isu yi na tele apiculture eke chitene a muma mboko nzoni chitene a otoro ni a mai oloke chitene a fala fango eke mini kusala so eke kwingba kusala chibatango otoro si eke mulege na azo sokwe eke nazarachi otoro chitene ala wa otoro si ala sa na ichibecha chala ameneke muchala maftachi otoro ni chitene anyo ameneke muchala asirni wala asalte ti a otoro ni sosiala imumi ekisara na a produit dérivé wala akusala ndende soali mi chitene amuma mboko nazo na yachikodro na otoro laso eke mboko ngana tene chiba tango aye sosi aike ngoro azo si eke mainga kusala ti yaka wala fertilisation ti sese kozoni kwa chitene ima anzoni na ndo anzoni ye sosi otoro ekisara na teretizo eke go chitene nisara tene nanduchi akusala sabatene chifango ya kangana batango yama aikimeni sangu sosi natondo Saint Stéphane engombe kigachi muninai
3: tiringo birana kwa leti wango kobe na gbata ti boda na ti lubai ake ungo tia zo sak ako nanduni mbangu si na bikwa ako ngana bikwa u seti nga so on si ala wara a ngongwa na tango ti sosi WHH asara kapa ti kango leti akobe kangbingo ayi so ake ti tene a tiri birana tene ti njara na popo tia zo ngana tene ti nzinga so a bagigi mingi na bagi ti boda sosi ake na ti lubai ni a ngongwa sosi a kangbi ake ti karako ti njo ngana ti ariko si azo so kwa so la lingbi ti tene ala ala soro use na popoti a angongwa so tongana ti sosi ala venia la ye dadi na kiti akodi ti tene amuna nduzu ala ta kobe so ala de ngasi akanga lege na tene ti pale ti wango kobe na ti bata ti boda sosi akina ti lobai andaka na bata ti si but ake pialo ti par 5 si lo mutere ti lo ti tene lo faim brimbri na a groupe mondial sosi ake de akanga sa ake bata anyama lo solo ke bando na ndo ti pialo par 5 ni lo faye na la lani altondani na lango bala ko no kutinze sosi ki na yanse ki undani na lango baluse si ala limbi ti tene na ligini ala inga anjoni akode ti dengo ya kanga na ti batango ya ma ndali ti fango na ala yeso akiti tene amuna nduzu ale ti kobe ti yaka ti ala sosi ala yeke luni ngasi abata yeso si angoro azo ti tene amulege na awa dengo yaka ni ti tene ala kolengo ti pasi ti lungo yaka ti ala asango ni angba ti gue ayeke tënë ti ngere ti aye sosi ama na nduzu nga na nyama ti bagara sosi ayeke da pepe na mango ala so ayeke teni na ya ti gbata ti bwa kilogramme ako alondo na sako ta fade so si ayeke na sako sio na ndö ti le ti gara ayeke mbeni ye sosi asara si asewa na ya ti gbata ni alingbi ti tene ala teye nzoni pepe si ala hunga zo so si ala lingbi ti dematerie ti ala na lo pepe na mango ala so ayeke kaa anyama ni ngere ti nyama ni so ama na nduzu ayeke tënë ti sosi ala sosi ayeke bata anyama ni ala kuâ ala mu ngere ti abagara ni na nduzu asara si wango nga abagara ni kuâ so si ngere ni ama na nduzu ala lingbi ti gue jusqu'à kilomètre balo sio na ngbi ti singo balo mene ti tene ala lingbi ti wara abagara so nga si ngere ni ayeke ngangu
1: singila na nala na tonde de Saint Stéphane engomendal cha sango swa batenchi fango yakanga na batango ya masusi ya tambura na chama na batachi be Afrika si ala londo chitene ala muna ipekoni tangachi ya kusala swa muna ilege chi supe na chibatachi boar swa eke bumbi chi jedap swa eke mutere chulo chile kretene chak bali swa eke baka gigi na pupucha wa fango yakanga na wa batango ya ma ngana tene chi zoni lengo biana ya chi kodro eke tonga susi ala mandaela na lango miombetis na lango gumba ya tinde chi fondo swa on na lichi pia lo swa batene chi yongo na nduzu akusala chifango ya kasua wa mungo mboko chibumbi suwa eke nagbechi leta pepechi sese chifranzi sese FD suwa eke ter solidaire sangu nando na inga chala constant dolo babu
4: akota zoji kodronga na akundu sosi eke bate nangba nate chiringo bira chika ngalege na akwale so fitnale inga kusala wasi ala limbu jisara na yachi kodro tene suwa singinangati Muhammadu Dairu mokonzi chibumbi suwa eke sara kusala maji fango ya kanga na batango ya majeda
5: na hati proje so iza forma

0: ko tabamanga ti bongi afa na azo kue so si amena sangwa yeke tambula na ndugba nda tere so afa atene azo ayeke leke tere ti ala ti tene abi kodro na sese ti tene aga na wusuwusu na ya ti kodro ayeke ye so si ayeke zoni pepe na tere ti amolenge ti kodro ti beafrika nga na tënë ti nzia ti nene ti azo asango so afa so azo so ayeke leke tere ti ala si ala yeke na ti mbeni gbengo lingo so si ala yeke sara ni na ya ti akodro wande azo tongana karim mikaso alexandre ferdinand ngindi abakar sabon dazumi yalo greg gazanour nga na arda so si ala yeke leke tere na gbengo lingo na zo so si ayeke wali so airi lo denise madina ndiwekue so ala kue ayeke azo ti kodro ti sese ti beafrika denise madina ndiwekue ayeke lo so abaa tene lo yeke kangi nginza na zo tongana dazumi yalo na françois bozizi abakar sabon nga na arda ti tene ala ga na tënë ti dingo kpale na ya ti kodro sese ti beafrika na lege ti mbeti sango so kota ndokua ti fango ngbanga ti kodro sese ti beafrika so ayeke nduru na ta fango ngbanga ti bongi afa na azo kue polele tongaso na azo ti kodro ti beafrika nga na ala so ayeke ti bendo ti gigi tënë ti ye so si ala yeke lekre ni ayeke ngangu mingi so ayeke ti tene aga na kota wusuwusu na ya ti kodro si azia na sese mbeni kapa ti bemengo ndo awe ti tene ala so si ayeke na ndö ni nga na ala so si ayeke mû maboko na ala alingbi ti tene ague na dawa ti ngbanga
1: akota wafango mbeti ti da si ndage ti bongi si abongbi tere ti ala laso ti baa tongana e si alingbi ti gbuli na ndö ti amene ye so si anokpo kodro beafrika angbina ye na dipanda si
2: ayeke na ndö mama tënë kodro sese beafrika ayeke tongana nyen akota fini abango ndo so ayeke baa gigi ndali ti bongbingo tere na ya ti kodro ni na li ti lango use ala so akokapa na ya ni ayeke gbuli na ndö ti alege so si alingbi ti kiri tënë na ambeni akpale so si ayeke baa gigi ndali ni ayeke ma adolphe gozegba lo yeke docteur na théologie la si lo zia akota kapa so na sese na singa ti armondo yangenji
3: e baa so azo mingi acentrafricain mingi ala hinga mbai alinga tënë ape na ndö ti mbai ti kodro ti ala wala histoire ti kodro ti ala même azo so ayeke sa église protestant même ala so asa église catholique même ala so ayeke pasteur na ya ti église ambeni mo hunda ala mo teme histoire ti protestantisme ayen ala hinga ni ape kua so ayeke kpali la ayeke tongaa so si e matere e gwendoru na azo so si ala hinga tënë mingi na ndö ti kodro so ti tene ala ga e duti e sara tënë na popo ti ala tënë tënë kodro ni atuene nyen laasa apa sese asara si sango laso aga lang ti e kue e tene sango nyen laasara si ubangi aga centrafrique na kelo mo e wa indépendance nyen laapa si nyen histoire ti kodro ti ini atuene e ye ti ma ni e ye ti tënë ni na amaseka ti tene ala hinga ni
1: ndembe so na gbata ti bongi kobila ti de ahondo ni na mbage ti amolenge
2: na ti alango okoko adanganga mingi si azo ayeke gbani-gbani ti tene agi lege si aka e kobila so na tere ti amolenge martial steve mbeti singa abembendo na ti ambeni adanganga
4: na kuta nda pré ti bikua ota so na danganga ti bo rab ngo ti amama amobalako so si ayeke kue tene tongaso abaa molenge ti ala so ayeke na kobila si ala ga na ala molenge ti hilari ti wali ayeke na ngu osio mbeni e yenga oko si kobela so amû lo
5: pali laso alo si mû ga lo gi lo lo chauffeur lo kpo lo kue gba lo degi dengo sa si mû lo mbi ga duka sa une semaine laso laso ti asi mû lo mu ga lo gi lo lo sa adia awe
4: pali so ayeke oko na mbege ti gbavaka miombe ti gbata ti bongi so na centre de santé ti bede ngo ti amolenge e bi na laso ayeke na kobela ti de na popo ti ala sandrine so aga na molenge ti lo so mbeni e lango ota si lo yeke de
6: lo yeke chauffe lo commence andako so gi dengo lo sango aconsultation ni ako ati sara na wapali
4: pali ni amû ndo kue na ti adanganga na mbege ti centre de santé saint benoît so ayeke na mbege ti gbavaka oku ti gbata ti bongi polin akue tene molenge ti lo ti wali so si ayeke na kobela so akpolo awe lo wara ngangu si ala kiri na angada
7: londo na kua mbi kiri na lakue mbi ga mbi wambenge ni lo lango ndö ti konzia tere lo chauffe mbi la mbi londo mû lo mbi ga lo na saint benoît mbi awara palu
4: ala so ayeke na ndö ti centre de santé urbain ti boi rab afa so mbeni na tongo nda ti nze ti fondo so ngo ti ala so si awara kobela so na tere ti ala so ayeke akete amolenge amobalo ti atongaso félix bengoli ayeke surveillant général na mbege ti danganga so
8: kobela so ayeke lakue so amanke na ti centre ni ape ayeke ga na amonge ti 0-5 ans so prise en charge ti ala ayeke gratuitement
4: lê na lê na kpale ti kobela ti de so ala so ayeke mû tongana azo ahunda ni ababa ti amolenge ti tene tongaso si ala gue na amolenge ti ala hiru na danganga tongana ala baa si ala yeke na mbeni kpale ti kobela ti de nga si ala zia amolenge na lango na gbe ti moustikaire
1: nga na mbage ti tene akiri tënë na kpale ti wango kusala na mbage ti amaseka na ya ti kodro beafrika ayeke ndokua so na

Billy Mako, Nguma Emmanuel Victor Brown, soit que Molengesa Kersala héritier assez wana avec Billy Mako Jean, Jean-Charles Molengesa Kinango Balako à Teneba. Ateneba kwa titulo a sarani kwe na fani kwe na sisi tonga sola bongo sana terelo a ke tenu ti ekola ti da manangombe ti mbrumbre da manangombe ti avenir so atenele da sola zoro kone a kati jaune ton sola pi pantaloni ti vuko na gerelo poroni nga a keti vert tonga sola langu ti ngunja so epi na sac tulo ti ekola ne a keti bleu. Ateneba le umzi fadea manangombe chini kuna mgonga beko mite na bageti bimbo weso jusqu'à de lokir na yanga da pepe ya molongo singa tia siwana ke 74 29 86 28 75 57 67 22. Fade soa toko aketi vundu na betile ti la toko alondo tonga so na bageti adum silik la ala nambageti vakati banda anakuta vundu mingi si ala fana ase watala tonga na male yumbu Emmanuel Musa Dunia soa kinangata ti bongi gemi ntukwaniso agwe nambageti asani ya Dunia Fatu agwe nambageti bisa mpako meso la kina bria agwe nambageti bisaf siyama nambageti zawa tukwaso abingana meti Anjuma Kashmir nambageti bisafi Fatime soa kinambageti birao teneti kwati yoko tala bisafi Regi soa inga lo biri mingi na yegeti tumba lo tumbala logo na titene lo waragi kwa na lango ti biri sola na pokoti mini ndoro kobela nazo kosa ma tokwa teneti kwati yoko tala soa bugiasa tena la kambi na siwa songoso tokwane abala. Toko atene ta sewa yombo na vakati gala badiala sinistre ala sara tokoso leke kona leko tchak bata sewa tchala ala fana asewa sungu tchala ala kweso akisambela nzapa leke kona ala ala soa ki asewa tchala nambagi ti bombari bria ala kochi nzoni be so ala kutati tene a kopa fadine ala tenchi kwa tchoko tchala yombo luize soa dubu yu nene ireti manda kuzu lo wakalani kwa alangbala kwa ndoni usuti nzisu la na danga komunitari na pokochi mendoro kobe la atene ba leke kwani tene sigila nazo koso ake kambi vundu nani na yati tukwa sunga ake chifana sewa sunga temba la soso kuta kiangobi ake tambunga na dati asiwani sumumbri na dati wakwani nambage galaba ta sinistri na kwazo moniso na ngoti kikireki ya wamu kwa na dakaka sigina niya matanga asombla ngonza pa unandune we siyaki onti tene agwa wende ni ladi nyala bugi yata soso ama tukwa niso tene abinamecha sewa chala soso tukwa na limpiti na wahala mbani tukwa ni tene guande tonso ilu chande tonso wechi warandu kwa singa angi nanda uso akechia sewa daguna ngana sewa kwamu asewa gali yama siala ya chifa tene chikuwa chumule nge chala trezor ngali yama subiri ilo eke suzo ofisye la chi ato kuchiko dose bi Afrika gina la inga son onsungo ngotape kove komite balu waragi kwa si asewa daguna na asewa kpamo bugirata sewa songo so ama tokwa so na dafonde ke lokati tene akambi na so tokona lingi chi wangala fanala so ba min tokwa ke wanda we sa ke falango wa sa lingi chi tene alu kwa chi siwa tala ni asewa na na vakati son logement la le ti ki resingi la kujoni na asewa songo tala so guda ti tene amma boko fadina la na le ki ti sombela ngonza pa ko forote ti kwa ti on kotela na prince Alain anga bi ulo na eriti dawai dawai lo ala ni kwa ala ngomba sambala ti nze suna mbata bongi ge si le ki akonga tene ba singi la niso ani muna asewa ni tonso ani fangana la so tanga ti kengo bindal ti yoko tani niso aitamuka gina lango ti ke kiri kina mgonga miombi ti la kui na data asewa ni na dama la son logement ni ndali nyala kosa matukwa ntenti singila ni na tangati kengo biniso ase wana abugi rata ati tene ala kambini toko alonu nambake chase wa kanga sena boigende ngonzi maka atenani lea legocha nitonga soko joni tikira singila mingi na federation ti danza pa evangelique tia frère la legia konga na faculté soa ke fatenti nzapa wala fatebe ase wa songo kir singe la somingi tene ti boyeti nzapa Michel Sena na asewa songo so akoda tene na mu maboko na ani fadina ya ti ngoi ti vundu so ani onda tene ti oko ti ani so Michel Sena so lo wakua na lango mba sambala ti nze so si ani lolo na lango balako na ndöni ota lege akona ya ti tokua so nga ni fa na asewa songo ti ani na

0: nous vivons à 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Ouganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazu kwa shekema dafonono ndekeluka. Mbeni sungo maboko na gweti buku balani gigi na popoti amunzu anglais, a belge, ngana français, ngana sultan zemio. Me akpalisu wa gana pikoni na nduti teneti dengo buze aikesuwa. Aikimama teneti ushuka pati kwa singa mba iti Beafrika ti yengasu.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kotara zavi mbili, soeke ginda chayi na sindagi chibongia singagi ya wendalche kwa singani, zavi mbili ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambole fils mbi ubaranga awa mangoye.
6: Toa chiso ilundu chitenani, nangusa kia kongangu miyombi, bale miyombi, na gumbaya, mbrimri na lango baluse na oko chinze chimbangu, mbeni sungo maboko, na gwechimbeni buku wa bagigi, na puputia muzu anglais, a belge ngana a français. Sultan Zemio eke sara kusala fadesu na Sudan anglo-egyptien. Mekpaleni nandu chidengo buze, aikesuwa.
7: Bi muna la singila, biani lango baluse na oko, chinze mars. Ngusaki yoko kwa ngbo mnyambe na ndoni bali ngumbaya na ngumbaya ake lango susi mbeni isu wa mungyati na konvansyon a bagigi na popoti a mungyu angle na mbege na popoti a belge na mbege nga na mbege ti a franse bangati nyeng bangati su liti dabeti ya wa mango tafonono ndeke luka mbitene toti kodrotie ake sese susi a isu amujat na a puissance coloniale ake buburu fadini e ka mokewara amuju anglais so ala lundu tia nambiki ti Egypte si ala ke desan ti ganani ala kwe a iti munga sese nambiki nika ouse a zoni ake a belge so ala gati alana nambiki ti ngu so a ilate na Kongo si ala munga leti baleti ubangi si ala si nando susi uwele lunambomu atimbi tereda si ala ke gingale giti tene ala za maboko na mbege nika e utazo niso a gana poko ake a franse e ala kwe ala ke gandali ti a kuta mosoroso a isu sese ti toti kodolti ake fadina ni me ndoso a mungu angle a gande ti matere na a kodolso uta ti su kodo konvansyon su similundu ti fangonigi e na poko ti sungo maboko na beti konvansyon su biani sese sosi zemio aligia nandoni ton agata on a sultanati zemio so e tenten nandoni biani agafa so nambegi ti akiri nambegi ti amunju angle so afratene akumba ti dingo buze sosi ake londo na ndoti sultanasu ake a angle si ake voni me a onkwe mokeba gouverneur ti barel gazal so milundu fade ti dengo erlo so ake lupton bey le gande ti tombeti na sultan bangasu nga na sultan ti rafai ti tenezasi ala gibeti alape ata so si convention a kangi ya ti ayini kwawe ala gibeti alape ata so ko anila yeza maboko faso na ndoti garati demzi bersu la si ala gibeti la pe ton na kumbati kangoni akeda la si ala muni ala gaka na leti garati demzi bersenge donc pali akeda pete pa ndani so simbi tene ni vunga tene na ndoti convention so si abagigi la popoti a puissance coloniale au tasola
6: mbai ti a sultana ti toti ubongi a administrateur colonio ngana mbena molenge ti kodrola si a suni me na tereti mbai so eske ambena monument za fimbili wala amena preuve so zo halingu ti bana leti lo ti a sultan so a kinato ti kodroti ye wala na batati bongi wala na bongasu wala ngana rafai wala na zimi halingu ti waranida
7: singila biani na tongo ndati kwa singa na ndoti ya sultana ti toti kodrotie mitene fadi mitene kozo atene so iwara na ndia sultanaso ake a administrateur colonial si asuni na letimbeti azo tonga na Schoenfurf azo tonga na Pierre Calc a Belgenga kwe asunga mbeti na ndoni e amolengeti kodro zo tonga na professeur Simiti le sunga mbeni mbeti na ndoti etman so itentene mingi na ndoti lo e tonga na kozo zoso a ye tisarango poruso mais ceci azo agirisalo le premier homme politique oublié de Lubangishari ba ke titre ti beaucoup souci professeur Simiti a soufadela et ake a sungwambe ti sombigi na mbigi asalasi e inga tene na ndoti sultana ti bangasu ti rafai nga na ti zemio laso titene mwara a yesu apeti nduna maboko wala na niveau ti musée Boganda so atene tene na ndoti rafai wala na ndoti zemio wala nga na ndoti bangasu ayekengangu bi binga leka mbi wara atene mingi na ndoni ape me tonga na mogoi na ndoso ake giasi ndaye da wala centre universitaire de recherche et de documentation en histoire et archéologie centrafricaine so ake na gbeti sindagi moke wara alimo ti rafai moke wara limo ti zebio moke wara nga limo ti bangasu nga na bazingere so si ake fade na tere ti zebio tonga na mogoi na mbege ti sultana ti bangasu rafai nga na zemio ti tene mo ba mbeni yesu aira tene mbeni monument mbeni limo tonga so tonga na monument ti kozo bia ti kodro ti e barme Boganda na mbege nika mbide ti sika ape me mbi banda mbeni monument tonga so ayeke dapepe me na poko ti tambula ti gingo senda ye so si amu professeur Simiti si lo gue fade na mbege nika biani lo si na mbege nika ndoso alu bangasu da ayeke fade so na ya ti ngonda e wala amangola alu ni me mo si so mo hinga nga ke mbeni sultan so si lo li gbia na mbege ti bangasu ndoso ayeke nga ndoso pepe mo ayeke ma ni me titene mo ba ni tongaso ayeke dapepe ngbanga ti so ayeke na ya ti ngonda lege oko tonga na mo si na mbege ti rafai lakue na poko ti tondo ti tambula so si amu professeur Simiti agua na mbege nika lo gue juska na ndoso si lo ba juska ka juska na rafai si lo banga villa so si etman ayeke lango fadeda e sende ti lo ayeke nga fadeda me aye so kue par rapport na tondo so ayeke na ya ti ngunda ngbanga ti so na mbege ti anzakara wala mbege ti zande tongana na kota azo akui awe biani mo yeke ba azo ayeke londo na ndoso si alu kuâ ni da si ala gue sara ti ala kodro ni ayo ayo na ndoso si alu etman da e mo sika mo yeke ba ye ni kue gi ya ti ngunda mbeni zo ti na dabe na ndöni titene ba afa ke ba biani mbeni zo ere ti lo etman lo sara kusala mingi na amunzu poro ba sende ti lo la ayeke ti lo dapepe me ayeke apere si mamu andöni kue ba atënë so mbi peut ti tene ni na ndö ti ye so aira na amonument ambeni aye so apeut ti ndu ti fa biani ke asultana so ayeke fade na mbege ti to ti kodro ti ye ayeke fadeda ayeke ti lo dapepe
8: singila mingi Xavier Mimbili usu kapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so yeke luti ge e ku kapa ni ala gi kekereke na akongonga so ti ba hunzingo ti lengo gbia ti sultan zemio nga tongana nyen e si mu ngombata ti kusala na peko ti lo aga lani kpale

akwa singa be komiti na ndoda funde keluka ati sula ndutunza weso krisha tete mango kir singena nala mingi batango mungeti enzo ni aon yekwe ali sombe na kwa singa nangwa na dawa o ada unzi ape monsika titi da keda tene tia monsika donti faso ti ya goti tena luti gawela ndo pengwe ne fadeka bikwa iti tene ngonga kope kope komiti na peko tia kota sango emu fadimba tati kusala ni tansu na mungu amboko ti elize miguel banga kote davi bema ora sango mbebo ala kekbani kana ndo tia masini la si ala warlego ti ene atia vaka ngba vaka juska na koro wande na ndango rekordo sebi afrika na mango radio nde kieluka ngia na kela kokota na mbage ti eti sara kusala tene ti ala aconnecte accompagnant ti lutte accompagnant ti akomba orongo atu ayo mbage na mbage voilà elvire kentombe tonga yo mingi sala tene miss l nanzupe ayeda ye na aliwara terrain na ye atia mbena par rapport na par rapport ti sara kusala na tere ti ala

Na mara changu ngato swamina la kranga terena poko cha kusala ndikira na kodro. Ala kama ina cha kutukutu na tata taxi na bus da fonde ke luka ibarala. Gina ti pesa ngonga gumba ya. Ah. Ngonga uko alingi ngao sinda cha ndo rasa ngona pe koni wa raternel ti kwa singa musika ita. Hein? 16h51 minutes ça.

0: le kereye me ibubasi se ti ipepe. Na pialo pruka kuse, ti kiringotene iyo na kwale ti kobe na Be Afrika, sondo kusa la WHH azana se se na mouma boko ti da saluku nginja ti dunia mubimba, gana ngorubia ti Be Afrika, ile kereye gbani, gana batango se se chani.
1: Ibata se se ti e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuli nangu, se se eke mosoro ti e, ibata linda li chamolenge ti eti kekireke.
0: Pialoso amu maboko ti sara kobe ti yaka, gana batango ayama, ti bebengondo lege ako nando ti biongo chindo, ti tene kusala ni atambula na lege ni. Erendo senge na nzoroko 4043, na lege ti rezo move, telesel gana orange.
1: Kukati use, ifayaka mingi, ibata azonzuni idutindu oko.
0: Ipusu nduru, na terecha wa kusala ti WHH. Awa Be Afrika, tongombela so akindali tiala. Sarangoli soroti kubu na ngangu, abazo kwe, atamo ke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubu na ngangu, alimiti sinazo kwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, konjonyu kwe si ilango ota alimbi, chikanga lege na kobela tisi yonga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala. Ando kusala tiye akisanga kwa lako la kwen na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molingida. Na yati dwa vaka use na vaka yapele osyo na lege ti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria. Ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasaba na ndambo tisi na munga osyo na ndambo ti peko ti bekombite. Ngana laposo ti tondani na munga mbasaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingwi ti pika singa Nando ti nzoroko 4049 ti wara amungo wango. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubu na ala na ngangu ake senge nga afapeko ti li ti zo pepe. Yekege, ti mu maboko na ala.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazo kwa seki ma dafonono ndekeluka. Mbeni sungo maboko na gweti buku, balani gigi, na popoti amunzu anglais, belge, ngana français, ngana sultan zemio. Me akpalisuwa gana pikoni na nduti teneti dengo buze haikesuwa, haike mama teneti ushuka pati kwa singa mba iti Beafrika ti yengasu.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutara zavi mbili, soeke ginda chayi na senda gichi bongea singa gya wendalchi kwa singa ni, zavi mbili ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambole fils mbi ubaranga awa mangoi.
6: Toa chiso ilundu titenani, nangu sakia kongangu miombi, bali miombi, na gumbaya, mbrimri na lango baluse na oko tinze chimbangu, mbeni sungo maboko, na gwe chimbeni buku wa bagigi, na puputia muzu angle, a belge ngana a français. Sultan Zemio eke sara kusala fadeso na Sudan anglo-egyptien. Mekpaleni nandu titengo buze, aike soa.
7: Bi muna la singira, diani lango baluse na oko tinze timars, ngu saki yoko kwa ngu mnyambe nandoni bali ngumbaya na ngumbaya ake lango susi mbeni isu wa mungu na konvansyon abagigi na popoti amunju angle na mbege na popoti abelge na mbege nga na mbege ti a franse bangati nyeng bangati su miti dabeti ya wa mango tafonono ndeke luka mbitene toti kodrotie ake sese susi a isu amujatina ya puissance koloniale ake buburu fadini eka moke wara amunju angle so ala lundu tia nambiki ti Egypte si ala ke desan ti garani ala kwe aiti munga sese nambiki nika use azoni ake a belge so ala gati alana nambiki ti ngu so aira tena kongu si ala munga leti baleti ubangi si ala si nando susi uwele lunambumu atimbi tereda si ala ke gingale giti tene ala za maboko na mbege nika e utazo niso agana poko ake a franse e ala kwe ala ke gandali ti a kuta mosoroso a iso sese ti toti kodoti ake fadinani me ndoso amunju angle agande ti matere na a kodoso uta ti su kodo konvansyon su similundu ti fangonigi e na poko ti sungo maboko na beti konvansyon su biani sese souci zemio aligia nandoni ton agata on a sultanati zemio so e tenten nandoni biani agafa so na mbegeti akiri na mbegeti amunju anglais so afatene akumba ti dingo buze souci ake londo na ndoti sultanasu ake a anglais si ake voni me a onkwe mokeba gouverneur ti barel gazal so milundu fade ti dengo erlo so ake luton bey le gande ti tumbeti na sultan bangasu nga na sultan ti rafai ti tenezasi ala gibeti alape ata so si convention a kangi ya ti ayini kwawe ala gibeti alape ata so ko anila nza maboko faso na ndoti garati dem ziberso la si ala gibetia la pe ton na kumbati kangoni akeda la si ala muni ala gaka na leti garati dem ziber singe donc pali akeda pepe ta dani so simbiti tene ni vunga tene na ndoti convention so si abagigi la popoti a puissance coloniale au tasola
6: mbai ti a sultana ti toti ubongi a administrateur colonial ngana mbena molenge ti kodrola si a suni me na tereti mbai so est-ce que ambena monument za pimbele wala amena preuve so zo halingu ti bana leti lo ti a sultan so aikina to ti kodroti ye wala na batati bongi wala na bongasu wala ngana rafai wala na zimi alingu ti waranida
7: singila biani na tongo ndati kwa singa na ndoti ya sultana ti toti kodrotie bitene fadi bitene kozo atene so e wara na tu sultana so ake a administrateur colonial si a souni la letim beti azo tongana chouen fourf azo tongana pierre calque a belgenga kwe a sunga beti nandoni e amolengeti kodro zo tongana professeur simiti le sunga melim beti nandoti etman so itentene mingi nandoti lo e tongana kozo zoso a ye tisarango poruso mais ceci azo agirisalo le premier homme politique oublié de Lubangi Chari ba ke titre ti beaucoup ceci professeur Simiti a soufadela et ake a sungwa mbeti sombege na mbege asarasi e inga tene na ndoti sultana ti bangasu ti rafai nga na ti zemio laso titene mwara a yesu apiti nduna maboko wala na nivoti musée Buganda so atenetene na ndoti rafai wala na ndoti zemio wala nga na ndoti bangasu ayekengangu bi bigale ka mbi wara atene mingi na nduna pe me tokana mogo na nduso ake giasi ndaye da wala centre universitaire de recherche et de documentation en histoire et archéologie centrafricaine soit que na gbeti sindagi makwara alimo ti rafai makwara limo ti zebio makwara nga limo ti bangasu nga na bazingire susi ake fadina tereti zebio tokana mogwe na mbege ti sultana ti bangasu rafai nga na zemio ti tene mo ba mbeni yesu aira tene mbeni monument mbeni limo tongaso tongana monument ti kozo biati kontro ti barmi Buganda na mbege nika mbi de ti sika pe me mbi banza mbeni monument tongaso ake dapepe me na poko ti tambula ti gingo senda ye so si amu professeur Simiti si lo gu fade na mbege nika bi ani le si na mbege nika ndoso alu bangasu da ake fade so na ya ti ngunda e wala amangola a luni me mo si so moinga nga ke beni sultan so si le libya na mbege ti bangasu ndoso ake nga ndoso pepe.

0: sosu ake na yatingunda bangatiso na mbegiti anza karawa la mbegiti zandi tongona kotazu akuyawe biani moke ba azu ake lundu na ndusu si alukwanida si ala gusara tela kodroni ayo ayo na ndusu si alu etmanda e mosika moke ba ni kwegi yatingunda beni zuti na dabe na ndoni titene ba afake ba biani beni zo eritilu etman lusara kusala mingi na amunju poro ba sendetilu la aketilu dapepe me ake apiri si mamu a ndoni kwe ba atene sumi petit teneni na ndoti a iswaira na monuma ambena yesu a petit ndu tifa biani ke asultana so akifadida mbiki tito toti kodrotie akifadida akisilu da pepe
1: singila mingi za vimimbili ushoka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga sue ke lutige iku kapa nala kikiriki na wako ngonga su ti ba unzingo ti lingo bia ti sultan zimyo nga tunga nanye si mungo mbata ti kusala na pikotilo agalani kwali